kwara aka wee rua maka ezinụlọ niile. Eji mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ wee tie n'ịba. Detụ ya ọnụ ka ihe na bredi a dị mma, ya mere Nafdac ji wee nye ha akara. Isi ụlọ ọrụ ha dị na nọmba 1 Nwosi Madụka Close, Umuru Road, Anambra State. Akara ekwentị ha bụ 08.